0: lo mire to anga mangya yini ka to go gara mara puri no mire to anga mangya yini wa ro go gara mara puri mere mire to anga mangya yini ka mo ti un tu gara mara lo nga mire to wala nga wa a wi di je ka yo no ore ni
1: Bella way.

0: mepacho.
1: Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio. Yum yekere wer kwaro.
0: Alijani wiyo
1: mar mepacho. Itiwinyo or radio.

0: yero mogi ikirija uri kwao kije bon monu bien yero monereje reje pera materi ikirija uno down in chili ko mbaki na ni kelo kelo no miri uteri ikirija ndo ine rana ya na jada wuri eno keri wuri na kunyipe yoripe monu kana nga wiju umangere kana ngwara mitu in a wedding nang peye kwanu uno wa domo marcha jiyo
1: Mi yudo la. Bona
0: ton pera pele tu. Opa un rod. Bena na bujo du pa. Ko ti bujo du pa na ngate. Ginje bal bule jo. Pingo pe yin jo ma ka yang ora te bu no da. Ko ma ka yang ora yo le pe. Ti ma ko elo ka yin ma ma ka ye. Mi chen yin ngate. Yin ka en ma ko yin du pe ma ko. You don't go to the channel. I tell me, jam rom lono. I tell me, ru rom lono. Carry up a weary to me, and be weary. I tell you, come near the back. Come, you don't tell me your very name. Then you're not going to go. You're coming. Katie Bell Bohiba. Katie come walking over for that. You're not. For no more terror, I'm going to tell you, look up. Of all, yes. You never want to go for a penny political be your children of my children. Jo atijo keke ina yeni mo politini yeda na bed we ma ko mbeli en jo wa dana mo tiga lona kanu no we ko jo ma na ka ri we re do ma ko chunye tu mo koni mo pona ta de mi pero uno ma cheke ke na tiket yo Dekki bi roke. Dong ko ko la mo tuma jo. Ka jo ne ni jo yi jo te ba la ko bi deki. Dong ga ke ni wa. Bebe da ho ko yi mo ne na ko ko jo. Fu o ni yesu. Mo ne na mi pa jo bi roke. Mo ro te dong no te pa ku ruo. Ni jo je ko wa ni. Piti nga to bi no pa ku ruo do bo yi jo. Dang piti nga to bi no pa ku ruo do bo nda.

0: Laban Skills Music.
1: ET Winyo or Radio.
2: Apalo. Mono ngano? Mono ngano?

0: lo mire to anga mangya yini ka do go gara mara puri no mire to anga mangya yini wa ro go gara mara puri pere mire to anga mangya yini ka mo ti u gara mara lo nga mire to wala nga wa a wu yu di je ga yu no
1: ori ni
0: mo u no di je ni bi ro u ro ga ni ma ni ko ku jan mi u ro wi
2: bela we
0: ani ko ku jan na.

0: chunke de wer kwaro
1: piyom chunke de wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela loko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Iti winyo o radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alijani winyo
2: kwa. Mar me pacho.
0: Iti winyo o radio.

0: Chunkere Werkwaro.
1: Piyom Chunkere Werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iloko kaunupe ngayon.
3: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: lo mire to anga mangya yini ka to go gara mara puri no mire to anga mangya yini wa ro go gara mara puri mere mire to anga mangya yini ka mo ti u tu gara mara lo nga mi ka to wa la nga wa a wu yu di je ka yu no
1: ore ni
0: Bella way. I'm gonna be a punk,